Maye babo. Kaphinde kangena kagamanga ngumfasi motho motho malutha ngisazophinda ngene ngiyongena nangenila. Ingane bayicapha bafana babe ngifuna ukubona ukuthi ubani ozogaxela. Ngamtshela ngathi ngimdala egaming. Anikazi

Zimbi eshomi ali papateki yake ixesha mamela masikhethe masithele ngale mfene yakho oyithumele kum engazukuthi hayi uthi lo uthi lo mfo uyayixhaphaza wena imfene yakho ngoba uyithumela kum mna ndisorted mna indlela elikhuseleke ngayo indlela le endikhuseleke ngayo ngoku wena umane uxhaphazana nale mfene yakho umane usuthi hey gawuyo kunantsika pha ifike ilahleke itini kunganjali yonkqonkqoza emdlinzi indlela erobuhevobulo mzize kuoba ithi yofika hayi mani angabo zikala ba ndenza umzekelo ya ningandithumeli imfene babhema ya ningandithumeli imfene so ke ihambe rongo le mfene ngoba ifika iphideke ngoba kaloku heyi khusele.